Yawuro nyambi ubele to ya ukambi chokawe gikumako. To ya ubucha maunge weru. Hey, litna, sunakaya to ngato ti umo. Yawuro gimani nyano muri emirala.

Jazz. Ah! O Tio Yasuba. Dito mne na Gladys mamanya wanga ya mama count. Unge waj. Boina. Mononya rosinga luwa kemoni manganga. Simanyo jikera kengwet matek manganga.